Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: unbelievable ang init.
1: Hindi, nung umalis ako, mainit, ha?
0: Dito?
1: Oo.
0: Well, uminit na naman. Airport, uminit grabe. Na naman siya, uminit na naman siya.
1: Mainit.
0: So we expect that to continue in the next couple of days. Bukang weekend will be hot and wet. That's yan ang forecast for the weekend. Inaasahan natin yan.
1: Daming ganap dyan, ha? Ang daming bugbugan.
0: Oh. Pati sa Chongqing, meron.
1: Oo, oh, yan natin yung mga chismis na yan.
0: Pati sa Chongqing.
1: Sa ating anong sa inyo.
0: Kailangan umpisahan mo na siya para hindi na tayo mag-ano. Dahil mahaba-haba yung usapan na yan. Ilan na tayo nag... Since na umalis ka, merong sabuntan sa Jardines. Merong Taekwondo official sipaan
1: sa Central.
0: Sa Jeter.
1: Sa Jeter. Eto nga eh. Di ba?
0: Tapos, alam mo yung ano, yung favorite na lugar mo katabi ng Giordano? Kung saan sila nagmamanicure pedicure na ngayon? Bay, nagsigawan sila. Ano mo bakit? Nagsigawan sila ng dahil daw nauna daw yung isa na hindi naman niya pwesto.
1: Ah, sa pwesto.
0: Nag-aaway ng dahil sa pwesto.
1: Sige, pag-usapan natin yan.
0: Usapan natin siya. Okay, kuha muna ako ng tubig. Mag-umpisa ka muna dyan, bumate.
1: Ikaw Marcel, muna. Ba muna o hindi?
0: Ha? Ah, hindi muna, no? Hindi pa. Bumate okay. Ka muna. Kuha muna akong tubig. Let me just get
1: ay, nako! Grabe, grabe talaga. Ang pangyayari po naganap dyan sa Hong Kong. Nako, hindi pa ako umaalis. Nandyan pa lang ako. Meron ng upakan. May sabunutan na. Na nangyari dyan sa atin sa Hong Kong. Diba? Dyan sa may Jardines. At makikita mo ang galit, ang tapang ng ating mga kababayan yung nagsasabunutan. Grabe, naawa ako dun sa nasabunutan. Talagang kinaladkad. Grabe talaga.
2: Yeah.
1: Makikita mo rin ang kabastusan at kawalang galang ng iba na dyan pa dumayo, nagkalat ng gulo, ganong alam naman nila, wala sila sa kanilang sariling bansa. At sila ay mga estranghero at dayo lamang. No? At ang chismis ni Marites sa akin, nako, DJ McCurbs, alam mo daw kung bakit?
2: Bakit daw?
1: Nag-away.
2: Bakit nag-away?
1: Bakit sabunutan? Bakit nag-umbagan?
2: Bakit?
1: Dahil daw sa lalaki.
2: Lalaki?
1: Oo.
2: Yung balita ko naman, may balita din ako eh. Sabi naman, yung narinig ko naman, na nag-iinuman daw yung dalawang grupo na magkahiwalay. Tapos yung isang grupo daw, parang may minura dun sa kabilang grupo, kaya nagrambulan.
1: Hindi, may naunang video kasi na medyo laki.
2: Oh.
1: Medyo laki.
2: Okay.
1: Oo. Mm. Tapos, ano yun? Yung unang video. And then pangalawa, ayun na. Yung pangalawang video, yun, sabunutan. Diba? Tinulungan pa na yun. Tinadyakan pa, nag-flying kick pa eh. Grabe. Ay. Tapos after nun, dyan sa Jardines, yun nga, nasundan pa ulit ito sa Central. No? Sa talagang ano, sapukan, sipaan, suntukan ng ating mga kababaihan na parang walang takot sa batas ng Hong Kong. No? Sa batas na kanilang pinaglilingkurang bansa. Di ba? Nakita ko pa yung nag-video. Grabe. At yung iba nga, hindi pa maawat. Saksakan talaga ng tapang. Tapang ng hiya ng mga ito. Grabe. Sabi nga ng Kapampangan, keng leong keng tigre, kutatako. Ganong katapang. Imaginin mo yun. Keng leong keng tigre, kutatako. Sayo pa. Ay, di masabi ni Marites naman kung ano sanghi nung pag-aaway. After nito, dyan naman sa may Chongqing Mansion, meron ding ganap. Di ba? Dyan ako palagi stay. Buti na lang, wala ako doon. Nang mangyari yun, naka-ano na ako. Nakaalis na

0: ako, may nag-away din, no, na ating mga kababayan, at ang sabi ni Marites sa akin, nahuli daw ng tibo ang kanyang girlfriend na may ibang kasama. Grabe. May ibang kasama. Sa chungking sila nagkuyang-yangan. Ganon. At talagang galit na galit ang tibo at di maawat. May nakita ka pa ngang di ka nais-nais, di ba? Nung inila yung damit. Lumabas yung mga hindi ka nais-nais. Sabi nga talagang nakakahiya po. Nakakahiya. Grabe. At nakakahiya din talaga ang mga sunod-sunod na gulo sa ating komunidad. At parang nawawala na talaga tayo sa kagandahang asal. Ganong alam natin na may batas sa Hong Kong. Pwede kayong makulong, pwede kayong makasuhan sa pananakit. Bakit po dito natin nilalabas ang ating tapang? Di ba dapat iniiwan natin yan sa Pilipinas? Dahil kaya ka andyan ay para magtrabaho, para kumita ng pera. At kung may respeto ka sa sarili mo at mahal mo ang iyong trabaho, hindi ka gagawa ng labag sa batas. Bibigyan mo ng dignidad ang iyong sarili. Di ba ganun yun? Bakit yung pag-aawayan ng lalaki? Yun ang chismis. Pwede naman pag-usapan yan. Pwede paghatian yan. Bigyan kita ng, ano, ng tips. Paghatian nyo, yung unang linggo, sa'yo. Yung susunod na linggo, kanya.
1: Patuka ka na lang sa, patuka ka na lang sa ahas.
0: Di ba? Wala ka. Sharing.
1: Sabi nga ni Gail dito, meron pa namang Pinay at Indo nag-aagawa ng BF, nagsabunutan pa.
0: Ay ko.
1: Hindi, yung ano na yon. Teka muna, merong lumalabas na isa no, na nag-agawan sila ng BF. Hindi dito yon, nasa Singapore. So tandaan nyo po, hindi exclusive itong awayan na to. Dito sa Hong Kong, meron din sa Singapore.
0: Meron din sa Singapore.
1: Meron din sa Singapore.
0: Nako. Nakakaya na po tayo, no? Nakakaya po, as a whole. Ang imahe nating bilang Pilipino sa ginagawi at inaasal ng iba nating kababayan. Sana hindi nyo na po kinakalat, hindi na po ginagawang binibidyo nyo pa yan at ikakalat nyo, kinukunan pa ng video para mag-viral dahil hindi ka rin ba nahihiya, tatanungin kitang nagbibidyo, nagpo-post. Hindi ka ba nahihiya na ikinakalat mo pa ang kahihiyan ng iyong kababayan? Na alam mong isa ka rin sa madadamay at maapektuhan? Kayo, anong sa inyo? Ay, ako nang gigigil ako. Totoo lang.
1: Para sa akin, alam mo, kung ganyan lang naman, it doesn't hurt really to be part of any of these things. Pero yung sa akin kasi, it's really more on the ano eh. It's more really on the pretext na pwede naman nating pag-usapan. Diba? Ako, I made as an example, mas matindi pa pala, mas magaling pa yung guy na sinapak nung 14 anyos na siklista na hindi siya, di ba? Hindi siya pumalag.
0: Ayoko yung dito, yung nangyari dito.
1: Oo, hindi siya pumalag. Oh. 17 years old yung isa, mas nakakatanda.
0: Saka nasutangkad siya.
1: Oo, tsaka sinapak siya 2 beses sa mukha. Nasira pa nga yan yung kanyang shades eh. Di ba? Ay, di ngayon, pinagbabantaan na ngayon yung 14 anyos na yun. Sinabi nga na ano. Ang tanong ko lang dyan is, where, saan yung ano mo, saan yung pagkaintindi mo sa mga sitwasyon na ganito? Understand the fact na you are able to make things better for yourself. Yung mga ganitong pinapasukan mo yan, lalong-lalo na, gusto lang namin klaruhin yan. At siguro, iano natin yan kay DJ McCurbs. Dito pa naman, pag ikaw ang unang nanuntok or pinagbuhat,
0: ikaw unang nananakit,
1: sure yun, ikaw ang kakasuhan.
0: May kaso na kaagad.
1: Automatic po yun. At sa ganung sitwasyon, huwag na ho kayong mag-umasa na makaka-ano ho kayo, makakaligtas ho kayo dyan. Kasi umpisa ho yun, assault na ho yun eh.
0: Hindi, tsaka ang nakakainis doon, yung sunod-sunod na pangyayari.

0: nangyayari na parang proud pa yung nagpo-post.
1: Oo, totoo yun, Tita Kerry.
0: Diba? Doon ako, doon nga sa atin, diba, no, nakita natin, pinost ko ba ng Pinoy tayo san man yan?
1: Hindi.
0: Noong nakita natin ulit na meron na namang upakan sa Central.
1: Mm.
0: No? Nakita nyo ba na para lang umanong ang ano, ang ating Facebook page? Pinuso ba yan? Hindi. Ang ano lang natin dito is this eh. Ay, grabe daw kasi gwapo ni Elmer.
1: Ang pangalan, Elmer?
0: Oo, si Elmer. Gwapo daw eh, Dakota Harrison.
1: May sasabihin sana ako pero baka mamaya kastiguhin pa ako eh. Hindi na ako magsasalita.
0: Oh, di ba sinasabi ko nga sharing, wala pag-aawayan. Sabi nga ni Gail, dalawang linggo doon sa isa, dalawang linggo sa kabila. Kung may limang linggo sa isang buwan, pahinga naman 'yon.
1: pahinga nung guy.
0: Pahinga ni Elmer. Oh.
1: Binanggit mo pa yung pangalan nung ano. Sumikat patuloy yun. Akala ko ba ayaw natin banggitin yung mga ganun?
0: may naglagay ng pangalan eh. Gwapa daw ni Elmer eh. Hindi ko alam kung Elmer nga talaga yun. Yung pinag-aawa niya. Grabe. May makikita mo talaga eh, no? Hinila niya yung babae. Talagang hilang-hila niya sa buhok, hindi siya maahawat. Tapos may pumalo pa ng ano, may pumalo ng bag.
1: Mm.
0: Nakikampe.
1: Sumali pa eh, no?
0: Sumali pa. Tapos ang daming lalaki doon, ang daming ano, wala lang. Hindi mo makikita na parang ano, yung mga lalaki aawat. Wala lang.
1: Paano aawat yun? Yung isa umaawat, hawak-hawak niya, may hawak na mobile phone, may hawak pa eh. Ano magagawa nun?
0: Sabi ni Tita Edna sa Italy, Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McCurbs, gaano makapogi ang pinag-aawayan nila?
1: Oh, sabi ni Tita Edna.
0: Tayong na. Hmm. Wala na silang delikadesa. Nakakaya sila, idadamay pa nila mga Pinay na walang kaalam-alam. Which is true.
1: Hmm.
0: Yun na nga ho, ano natin, ang punta natin eh, Tita Edna eh, no? Hindi na ho dapat ito maging viral, hindi na ho nga dapat itong ibinidyo eh. Di ba? Hindi na dapat ito pinag-uusapan sa social media. Doon pa lang stop na. Kung walang nag-video, kung walang nag-share, tapos na doon.
1: Mm.
0: Ang away, ang gulo. Di ba? Kung ituloy man nila, kayaan natin sila, pero... Bakit nyo pinopost? Ba't nyo binipidyo? Yun lang ang atin eh. Nawalan na ba tayo talaga ng ano? Ng kagandahang asal?
1: Ayun.
0: Mali eh.
1: The mere fact that you've seen it, what do you get out of it? Dahil may intriga sila. Alam mo, it will come to a point that all people in... When AI takes place, it's just one word. Pag sinabing violence, hindi na ano yan. Ibuburahin na yan. Pati yung account nyo siguro, buburahin na rin.
0: Ay, lalo na po yung may mga insidente na, ano, let's say, may hinuhuli ang polis, na ano dyan, tapos nagbibideo kayo, baka iingat kayo. Tapos kinakalat ninyo, inaano nyo yun, sa sarili ninyong cellphone, kaiingat po kayo. Kasi labag ho yan sa batas ng Hong Kong. Wala ho kayong permiso para gawin yan. Tapos, ikakalat ninyo. Hindi nyo pa nga alam ang punot dulo kung bakit inaaresto.
1: Hmm.
0: Maraming ganyan eh. Di ba? Meron din na ano, nag-ano doon sa sugal na nahuli ng mga ano, kapulisan. Kasi mga nakasibilyan eh. Eh, nakita may pera. Oh, binidyo. Pero may inaano nyo pa yung mga mukha. Bawal ho yun. Wala kayong permiso para gawin ho yun. Pwede ho kayong ireklamo dyan.
1: Parang yung ahas.

0: doon sa beach, 'di ba? Ay, ahas! Ay, ahas! Kuha sila. Sana hindi pumasok sa tubig. Ay, pumasok na! Really? Anyway, pwede ba mag-break muna tayo? Kasi parang yung feeling ko lang.
1: Ang dami kumalat yan. Ang daming nakakita niyan. Pati nga yung sa Chongqing eh. Grabe. Talagang binidyo niya yung galit nung tibo. Samot. Kaya tuloy nakita yung ano eh. Pati yung hindi dapat lumuwa eh.
0: Sabi nga ni Tito Josefa, pati nga yung family ng mga yan sa Pinas, affected na din yan sa mga pinagagawa nila.
1: True!
0: Marami nga nagsishare kaya kumalat lalo for the views, kahit ano. Do you think na makaka-monetize sa inyo yan? I don't think so. Anyway, sabi ni Tita Shoni, ang sakit ng katawan niyan, malamang isang dosenang ininom sa sakit ng katawan nila. For sure yan. Sa lahat po ng ating mga kasama. Anyway, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Don't go away. Dito lamang sa PTS Pinoy Tyson Man.
2: Metro Plus Weather.
3: It will be mainly cloudy with a few showers and isolated thunderstorms. Weather will be very hot in the afternoon. Current temperature stands at 32 degrees and relative humidity is at 76%. Please note that the thunderstorm warning and the very hot weather warning is in force. The outlook. The weather will become unsettled tomorrow. There will be showers and squally thunderstorms later in the day and over in the weekend. Showers will be heavier in some areas. There will be sunny intervals and there will still be a few showers in the following couple of days. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Young job seekers need to be realistic when seeking jobs. Swindlers may pay you a fortune to access your personal bank account for unlawful acts. They may even ask you to pay registration and training fees or sign dubious contracts before getting hired. Beware of well-paid jobs that require no qualifications and little experience. Get help from the Labor Department or the police if you run into employment scams.
5: If you have any thoughts or comments about any programs on Metro Broadcast, please let us know by email at prinquiry@nbc.com.hk. That's prinquiry@nbc.com.hk or call 3698-8210, 3698-8210. During office hours from 9 a.m. to 6 p.m. or send us a mail on P.O. Box 84228, Hung Hum Bay Post Office, Kowloon. Metro Broadcast, we care.
6: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag mastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
0: 8:40 sa ating programa. Balik po tayo sa ating ining. Say Nyo.
1: Hi to ano muna to, Tita Sol, ha?
0: Oo, nanonood siya sa ating ngayon. And of course, COFW. Ng ating COFW, Confederation of...
1: Maraming reaksyon, Chip.
0: Ano yung... ito yung reaction nitong mga nagsabi kanina. Alam mo, the hardest part about all these problems na pinagdadanasan natin ngayon is, sabi nga ni Tita Cielo dito, ako nga, kamag-anak ko pa, ang nag-chat sa akin, tinanong about dyan sa nag-viral na yan. Ako narito, wala akong alam. Napilitan tuloy ako mag-scroll at hanapin yung... Tamo yan, ha? Taga-Pilipinas pa yan, ha? Si Tita Cielo na walang kaalam-alam na taga... Yunlong na siya, eh, di ba? Taga Yunlong? Walang kaalam-alam, eh. Oh. Sabi nga
1: sa akin nga din dito, eh. Tinatanong, eh.
0: Sabi ni Cecilia, parehong mayabang, walang gustong mapagkumbaba or umalis na lang para walang gulo. Sabi ni Marisa, na-spread po sa Facebook trending. Yung trending for the right, yun yung tinatawag mong trending for the wrong reasons. Di ba? Mali. Mali talaga. No? Yun yung problema dyan. Sabi ni Sony, ang sakit ng mga katawan ninyo nang dahil dyan, nag-away kayo, sabunutan kayo, at kung ano-ano pang nangyari sa inyo, tapos wala rin pala, masakit man sa inyong kalooban na mangyari yan. That is so sad.
1: Kaya nasa public place kayo,

0: Di ba? Nasa pampublikong lugar po kayo, na anumang pagtatalo ninyo, pag-aaway ninyo, di ba? Makakakuha talaga kayo ng pansin sa iba eh. Di ba? Yung mga naglalakad doon na inosente, na wala namang kinalaman, di ba? Napapa... ano sa inyo? Kagaya ho rin namin ni Kuya Mike, ano? Nung may nakita ho kami sa, ano, may nakasabay kami sa MTR na, ano, nag-aaway ng isang pamilya, di ba?
1: Oo.
0: Oo.
1: Nasa ano likod, directly ano? Nasa likod natin yun, oh.
0: Dalawang Chinese, yung...
1: kalaban, ano? Oo.
0: Kalaban, nung isang pamilya. Eh, yung babae, matapang.
1: Hmm.
0: Kesa doon sa lalaki, talagang siya yung nakikipagtalo.
1: Mm.
0: Eh yung dalawang Chinese din na ano, aba, talagang pinapatulan yung ano, yung babae. Eh nawakan nga yung anak. Eh yun nga lang kung yun, ano, na, sa kung ikaw content na ano ka, vlogger ka, di ba ganda nga na naman yan, di ba papakalat na naman. Grabe. Pero sa amin, iniwasan lang ho namin. Iniwasan namin yung ano,
1: true.
0: Kung ano man mangyari sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Problema nila yun.
1: Tsaka matanda na diba? Kayo eh. Di ba? Matanda na sila eh. Alam na nila kung anong ginagawa nila eh.
0: Alam naman, madamay pa tayo.
1: Hindi, it doesn't, honestly, it doesn't make any sense for you to be part of on any of these conversations, lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Kayo rin po mapapahamak eh. Yun lang po masasabi ko po. Kayo rin po ang mapapahamak.
0: Diba, nakita mo yung nagsuntukan pa, nagsipaan, dyan sa Chater Road. Anong mapapala nyo doon?
1: At saka alam mo may edad na eh, no? Alam mong...
0: Oo, may mga edad pa.
1: Alam mong...
0: Hindi naman maano mo kung baguhan eh.
1: Tsaka alam mong nalasing...
0: Na hindi alam yung bakas eh.
1: Nalasing na yata yun eh.
0: Ano ba yan? Dala ng naiinom ninyo o dala ng init ng panahon? Pero alam niyo, yung init ng ulo, yung ano, pwede namang pag-usapan yan eh, na hindi na humantong sa gulo.
1: Agree.
0: Alam niyo, sa ibang nasyon, sa ibang bansa, kapag yung kanilang citizen, ganyan, nagkakalat. Yung iba ko, talagang may, ano, may kinalalagyan. Pinapatawag yan ng embahada nila.
2: Actually, yung, ano, yung sa China, may social number, social point system na sila, di ba?
1: Oh, meron na sa China. Oh.
2: Sa China, so like, if you are caught doing anything, not even illegal, yung parang, ano lang, yung anti-social behavior.
1: Correct.
2: There are times where you cannot even buy a plane ticket because your social points is too low.
1: Hindi lang yun, ha? Pati yung hindi nagbabayad ng utang, ha?
2: Mm-mm.
1: Kasama yun dun.
2: Kung masyadong mababa na yung points mo dun sa system, you cannot even travel. Hindi ka pwedeng pumasok sa bus, hindi ka pwedeng pumasok sa train.
1: Nakita ko yung isang guy, di ba?
2: Mm-mm.
1: Na nagkaroon siya na ng problema dun sa isang, I think yung hindi niya yata pagsisettle doon sa kanyang arrears, doon sa kanyang inutang. Uuwi sana siya during the season
2: Golden
1: ng Golden Week. Di siya binigyan ng ticket. Di ba? Anyway, gusto niyo, humantong pa tayo doon eh, di ba?
0: Grabe. Sabi nga ni Perlita, kahit mukhang uod. Mukhang uod. mukhang pusod. Ang lalaki dito.
1: Teka muna,
0: maraming jowa.
1: Ano ba yung mas maganda doon? Uod o pusod?
0: madami daw jowa, sabi ni Perlita.
1: Sabi nga ni Belinda Garing eh, di ba? Away sila ng away, for sure. Pareho silang iiwanan ng lalaki. Di ganun din yun.
0: Hi to Tita Luz, ha? Hindi ko maintindihan ng text mo. Good evening, Kuya Mike and Tita Kera. O Jude, I'm watching your program. PTS, good night.
1: Hindi, PTS tapos good night na. Baka naman matutulog na siya.
0: Baka Philippines tonight ang ano niya. Okay. PTS Tonight Show.
1: kasama natin si Tita Carzola, ha? Meron tayong...
0: Uy, Tita Cora!
1: Si Marish Acevedo. Marish, palabas na dyan ang... tayo sa wakas, dyan sa Macau. Yung mga kasamahan natin dito na si Ursula Arida ng La Mesa Group, dito yan, sa Wampo. Kami nga ni Helen Shapno na ang tatapang kasi, nakakahiya.
0: Sabi naman ni Miss Alberto, karamihan na po kasi content creator at vlogger. Paramihan ng view. Ng view. Ay, nako.
1: Anong si Maris, view kaya yun? Front view? Back
0: si Bedo.
1: View,
0: ay, hello. Good evening. Watching from Macau.
1: Oh, sabi ni Tita Chari, balik ka na dito sa Hong Kong. Breakfast na po kayo sa Puff Bake. Oh, yung kasama natin sa Puff Bake. Libre kape.
0: Sarap doon.
1: Lalo, ay, sa mga kababayan natin, ha, dyan po yan sa Humphreys Avenue, yung Puff Bake. Yung mga kababayan natin dyan ang nakatutok lagi, di ba? Yung kanilang egg tart, ano ha?
0: Sarap.
1: Sobra.
0: Grabe, sarap.
1: Sino
0: favorite ko talaga yan.
1: Favorite nas. Sabi
0: favorite
1: nga,
0: na yan.
1: Sabi ni, ano, marami kasing nagkakalat nung video eh. Huwag na kasing magkalat nung video. Wala na rin.
0: Tsaka yung mga umiinom ng alak, ano po. Sana ilagay nyo po sa tiyan. Sa tiyan. Kaya, yung iba dyan, malalaki ng tiyan eh. No? Huwag nyo ilalagay sa ulo. Ngayon, pag sobra na nainom nyo, kahit yung mga kababaihan natin na matatapang ang
1: apog
0: sa pag-inom, di ba? Sa pampublikong area pa. Ano po yan? Ipinapakita nyo pang malakas kayong uminom, tumador din kayo.
1: tapos, away
0: dito, away doon. Ano yan?
1: Hindi, tsaka I feel na it doesn't make sense para kayo mag-away. Ang init na nga ng panahon. Di ba? Dadagdagan nyo pa ng init ng ulo. Tapos yung init ng alak sa kanyong katawan. E di tatlong beses na yun. Tapos magsusuntukan pa kayo, dagdag pa sa init yun.
0: Oh. Uy, may nanonood din sa atin sa Queensland.
1: Meron?
0: Maris Espinosa Richardson. Hi, Tita Kerry, Kuya Mike. Watching from down under Queensland.
1: Wow. Nasa Queensland na rin pala tayo.
0: Galing naman. Ingat kayo dyan, ha? Sa ano to? Yung dalawang ano na naman? Dalawang magkasunod na lindol?
1: Oh, sa Venezuela. 7.4, 7.2.
0: Kaya nga, nakakalunos naman yan. Nakakalungkot. No, dalawang magkasunod. At ang balibalita na kinakalat, maaaring umabot sa 10,000 at mahigit pa.
1: Ang hindi pa ano, no? Nag-uumpisa pa lang ang pagbibilang eh.
0: Kaya nga eh. Sana naman hindi naman ano. Pero yung ganong kalakas tapos dalawang beses. Oh my God. Talaga pong nakakalunos. No? Eh yun nga lang yung sinapit ng mga kababayan natin sa Jensen.
1: Mabigat na yun.
0: Grabe po yun. Nakita niyo po yung mga kalye, yung naka...
1: Bitak-bitak. Sabi ni Shawnee dito, ha, mga lasing sila. Apat din yung babae, kaya magaling siyang sumipa. Oh, Fort Dan. Okay. Sumipa. Ito yung sa Chater Garden. At Chater Road. Sumipa. At dumiskarte kung paano niya patamaan. Grabe na sila. Panay kasi tambay eh. Oh, wala kayong ginawa kundi uminom eh.
2: Actually, if you have ano, there's a level of that. Like, if you are...
1: Hindi rin pwede yun, ha?
2: If you are a level of black belt,
1: oh, hindi pwede
2: your,
1: yun, ano?
2: Your sentence
1: you can be sanctioned, ano?
2: Is higher. Sanctioned, oh. It's actually higher because you are considered a weapon.
1: Oh.
2: If you're Fort Dan or above, if you're a certain level of Dan in martial arts and you assault someone using your if you're arrested for assault, mas heavy yung penalty.
1: Mas mabigay yung sentensya noon. Kasi you're supposed to be controlling your
2: anger. Yeah, you're
1: anger,
2: supposed to be
1: diba?
2: Controlled, yes.
1: Yes. Oh,
0: so saka dapat disiplinado ka.
1: Oh, ito naman sabi ni Gail, sayang yung pag-rebound nung kanilang mga buhok. Nung sinabunutan.
0: Oo, nasa bunutan ka lang. Oh. Grabe, ang sakit sa anit noon, ha? Ang sakit sa anit, no? Yung hinila ka.
1: Oo nga.
0: OMG! Di ba kinaladkad siya eh?
1: True.
0: Grabe. Kaya, alam nyo, mas maganda yung maigsi ang buhok kaysa sa mahaba. Kung makikipag-away lang din kayo, paigsi kayo ng buhok.
1: Sabi ni Mitch Nusite, sabi niya dito, yung mga umiinom, paano kaya sila humarap sa mga amo nila pag umuwi ng bahay? Ah, madali lang yon. Yung ganon, gagawin lang naman niya, shh, you go back to your room. It's already late. Tomorrow, there's work. Diba?
0: Why are you watching?
1: Oh, it's my...
0: Go back to your room. Yung employer pala niya, sinasabihan niya. Tapos yung employer, wala naman, di naman sumagot. Hanggang tumiretso lang sa kwarto.
1: Kala niya, ano niya, alaga niya eh, no?
0: Oo, oh, kala niya, alaga niya eh. Tapos, oh, kinabukasan, meron siyang ano.
1: Thank you for your service. We don't need it anymore. Sabi ni Chef, dapat pag mag-aaway kasi sa loob ng boarding house, oh, para safety. Tinuturuan pa.
0: Hindi po, sa totoo lang po. Yung, lalo na kayo na tumatambay po dyan sa Central o sa anywhere na tumatambay kayo. Tapos nagkakasayahan kayo, tapos dinamahan nyo ng inuman, eh dapat po nilalagay nyo yung sarili nyo sa tamang ano eh, posisyon. Na ano man ang gagawin ho ninyo, di ba, na nasa pampublikong lugar kayo, it will reflect to each and every one of us. Damay ho kami dyan. Damay ang inyong mga kababayan.
1: Lahat, damay.
0: Pinoy kayo eh. O lalo na yan, wala na kung ano na ngayon, wala nang modo yung mga nagbibidyo. Hindi na kung naisip ng mga nagbibidyo, no, na iyon ay ikinakalat pa nila, yung kahihiyan na yun, para sa kanila, uy, views ito.
1: Sabi nga dito, pack your things, say goodbye. Di ba? Tapos makikita pa ng amo mo, ikaw yun nandun sa... Ikaw yun. Sabi nga ni Ursula, ang awa ko talaga nang mapanood ko dun kay kababayan na hila yung buhok. Sa grabe, sakit na yun.
0: Oo, sakit na na. Yung hinila ka, pababa. Imaginin mo yun. Sakit sa anit nun. Tapos bago kang riban.
1: May amo yun, di ba? May amol na...
0: O, nagbayad ka sa parlor tapos sinabunutan ka lang.
1: Yun ang automatic straightening. Kung kulot ang buhok mo, pasabunot ka.
0: Wow! Ang hair, rebonded. Ang utang, stranded. Ano, panay ang hair, pariband mo ng hair tapos yung utang mo, hindi mo binabayaran. Maya ka naman. Buti nga sa'yo yan.
1: Maya ka sa balat mo. Well, that's part of the whole story. Kagaya ng lagi natin sinasabi, mag-ingat po tayo. No? We are the highest number. Tayo yung pinaka-number one na sabihin na natin, ethnic minority dito sa Hong Kong. Tayo po yung nangunguna. Diba? We are numbering almost past 200,000 na po. Susunod niyan is the Indonesian. So, doon sa bilang na yan, imposibleng hindi ho kayo mapapansin.
0: Hindi, tingnan niyo yung ibang lahi. Tingnan niyo yung ibang lahi kung ginagawa nila yung ginagawa ninyo. Yung binibidyo niyo pa, tingnan niyo po sila. Minsan, nag-ano rin sila, pero wala.
1: Yung ibang nga dyan, maglalakad na eh. Diba? They will mind their own thing already.
0: Pero tayo, konting ano lang, kahit nga yung ano sa ano eh. Alam nyo, yung paghawak nyo ng cellphone, may responsibilidad po kayo dyan.
1: Sabi
0: hindi
1: nga,
0: ho yung ginagamit sa walang kapararakang bagay.
1: Tama yung sinabi ni ano dito, ah, ni Tita Glo, ah, pere. Sabi niya, buti na lang, hindi nabagok yung ulo sa semento. Diba?
0: Alam mo kung ma-hospital yun, yung sinabunutan ng buhok, At ano yon? Tingnan natin kung di magsisi yung nanabunot.
1: Hindi, pagtrabaho na yung ano, umano dyan, ay talagang magsisisi na yun. Sabi nung isa, yung isa kinaladkad sa hagdan, grabe. Yung hair pa talagang hinawakan, pero ang bilis nakatayo.
0: Hindi, talaga mabitawan eh. Di ba? Inaano siya. Hmm. Ang dami ng mga babaeng umawat. Yung iba nga, tataba pa oh. Wala.
1: Napansin mo pa yung weight nila? Ang tindi mo rin, ano?
0: May sumusugod nga, may sumusugod. Akala ko aawa, nanadyak eh. Ang taba, ang laki ng legs, oh. Ang laki ng hita. Talagang grabe. Parang yung hawak ni, ano?
1: Palo-palo?
0: Napa?
1: Ay, nako. Talaga naman, talaga naman.
0: Ito ako, naka-short eh. Naka-short, biglang sumipa. Di ba? Yung nakaputi. Nakita mo yun? Nakaputi.
1: Mm-hmm.
0: Grabe. Grabe talaga. Alam mo yung bang ginagawa lang ano yan? Na para tingnan, para pang-alis ng stress? Hindi mo eh. Hindi nakakaalis ng stress. Lalo nakaka-stress.
1: Nakakadagdag sa stress.
0: Lalo nakakadagdag ng stress. Bakit kanyo? Eh, imagine mo yun. Kapwa natin Pinoy na dapat nagpapahinga, nag-i-enjoy sa day off nila. Bakit nagkaganon? Sundin niyo yung payo ko. Dalawang Sunday dun sa una. May nauna. Tapos yung susunod na dalawang Sunday dun naman sa pangalawa.
1: Eh, lugi yun sa... Dapat yun alternate na lang.
0: O kaya alternate. Pwede pag-usapan yan.
1: Alternate.
0: Pag-usapan ninyo, sharing.
1: Tingnan mo kung hindi mapagod yan. Kami po
0: tingnan nyo rin na pahinga si Elmer, ha?
1: Grabe, binanggit na yung pangalan. Elmer, baka gusto mo magpa-interview, nandito lang kami. Gusto lang namin maalaman kung sino ba sa...
0: Yung kilala kong Elmer, tigok na eh.
1: Kilala ko rin yun.
0: Kilala mo rin.
1: Kilala ko rin. Matinik yun. Pag Elmer siguro matinik ano. Kami po ibabalik makalipas lang po ang paalala. Don't go away on the second hour. Dito lamang sa BTS.
3: On the radio, web, and mobile app.
4: Potangwa.
3: Metro Plus, your connect.
5: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin. At hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon ito, Metro Plus.
6: Thought you had Sherwin investment tips, so you clicked a link, opened an account, and sent money? Thought sharing personal information would enable your payment? Thought great jobs came from clicking links to apply? Think again or face the pain. Scammers steal your money and personal details, and even use your identity to scam others. Don't be the next victim. One wrong click can bring disaster. The Hong Kong Monetary Authority reminds you, click the links, fall for scams.
7: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
8: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW.
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 1 minute past the hour of 9. Sabi nga dito ni Mitch, Elmer, bukas po kami dito para pakinggan ng side mo para naman at least marinig namin kung ano ba talaga ang nangyari.
0: Ay nako girls, ganito na lang gawin nyo. Kayong nag-away. Si Elmer sa bunutan ninyo. Alisan nyo ng buhok.
1: Baka wala na. Natawa ako doon sa... ako sa alternate, ano? Ang tanong, Kuya Mike, Tita Kerry, is deserving ba talaga yung mga girls?

0: Tita Kerry, kung nagpa-doktor yung sinabunutan, makikita yun. Kasi noong araw, ano yung sinabi dito? Noong araw may nakita akong nagsabunutan, talagang nabunot yung anit. Yung buhok, no? Napunit. Kaya doon daw may laman daw nakasama nung napunit.
1: Doon daw nalaman na napupunit din pala ang anit natin.
0: Ay nako, di ko makalimutan yung araw na yon. Dalaga pa po ako nung panahon na yon. Away nanay ng mga kapitbahay. Di ba? So I think you wala na akong masasabi pa kung deserving ba sila, hindi ko alam. Deserving ba si Elmer? I don't know. But you know, these are private matters that should be discussed privately.
1: Privately, oo. Malay mo. Magaling yung yung nabembang ilang taon ng tigang.
0: Kasama pala yan dun sa ano mo, no ha? Sa grupo mo.
1: Alam mo, pagka matagal kang walang pangit-pangit. Walang pangit.
0: Huwag mo na ituloy. Sa susunod na anong say nyo, ito po yung balita natin. Wala na, I think we have given so much attention to this people. Ako, para sa akin, it's not worth it to get involved in matters
1: true.
0: Like this.
1: Pero ito, grabe ang nangyari po sa Tacloban. Ito ang viral at usap-usapan ngayon dahil ang dalawang minor de edad na bata na nasa edad 14 at 15 ang namaril sa school at tatlo sa kasalukuyan ang namatay at marami pang estudyante ang sugatan at may tatlo rin na nasa malubhang kalagayan. Nasa matinding trauma ngayon ang eskwelahan at mga estudyante dahil po sa pangyayari. Samot-saring komento, samot-saring upasala, masasakit na salita ang ginagawa ngayon sa social media. At makikita mo ang pagkalat ng mga pictures ng dalawang salarin na sang-ayon sa imbestigasyon ng pulisya ay alam nila ang kanilang gagawin dahil ito ay kanilang napaghandaan at sa palitan pa lang ng message ng dalawa, makikita mo rin na alam nila ang batas na sila ay hindi makakasuhan at makukulong dahil sila ay minor de edad. At dahil sa pangyayari, naungkat na naman ang Juvenile Justice Act at kailangan na daw itong amyendahan, baguhin. Ano ang masasabi nyo dito? Dapat nga bang babaan ang edad ng bata? At ang proposal ni Senator Robin Hood Padilla, gawing 10 years old ang bata, na edad sa bata. Paano mo iahalo ang mga batang ito sa mga pusakal na kriminal na matatanda? At ang tanong, ito nga po ba ang sagot sa problemang ito? Ang sabi naman ng iba, gawing 12 years old ang edad ng bata para papanagutin ang mga ito, hindi magamit ng mga sindikato dahil karamihan sa mga ito ay nagagamit nga naman ng masasamang elemento. Ito nga ba ang sagot sa problema? O mas lalong makakalala ito sa problema? Ang mahirap dito, ito po real talk lang tayo. Nakakalimutan natin ang pananagutan na dapat ay nasa matanda, lalo na sa mga magulang ng bata, lalo na sa may-ari ng baril na nagamit ng batang pumatay at namaril. Paano siyang natutong magpaputok, humawak ng baril sa ganong murang edad? Paano niya nakuha ang baril na yon? Hindi ba dapat ang matatanda o

0: magulang ang managot dito? Dahil kung ikaw ay responsableng gun owners, itatago mong mabuti ang iyong baril. Pag-iingatan mo itong maigi dahil yan ay iyong responsibilidad. Bakit tinuruan ng tiyahin ang batang bumaril sa murang edad? So, sino ang dapat managot? Dapat din daw na ipagbawal, sabi ng DILG, na magkaroon ng permanent ban on the violent video games gaya ng Gorbax na masyadong bayulente at nakukuha nito at natutokso ang pag-iisip ng isang bata na subukan ang sa tunay na buhay ang mga larong ito na nangyayari din sa ibang bansa. Kung kaya nga ay pinagbabawal sa ibang bansa at nililimitahan ang edad ng gagamit ng mga social media at iba pang platforms na pang matured person lamang at marapat na rin sigurong ito ang pagtuunan ng pansin ngayon. Para sa atin, nakakalungkot na may ganitong pangyayari at hindi ito sumasalamin sa kabuuang muka ng ating lipunan, ng ating gobyerno, dahil bawat isa sa atin ay mayroon din pong responsibilidad. Lalo na tayong mga magulang sa ating mga anak na maakay natin sila sa tamang landas. Kayo, sagot nga ba ito? Anong sa inyo?
1: Just to do a scientific study, no, regarding this particular situation, the development of timeline ng isip at utak ng bata. Ang pre-20s, ibig sabihin ito, before the 20 years old, no? The brain finishes growing in overall size early on. So that means yung maturity nung laki ng mga ano natin, yung ating pag-iisip. Utak. Hindi, utak, Tita Kerry, walang connection sa utak, no?
0: The
1: brain itself has already overall, yun na yung brain size niya. Okay?
0: Oo.
1: But yung critical emotional and decision making areas, yung itong pinag-uusapan namin kanina, no, like the prefrontal cortex, are still active being rewired. So ibig sabihin noon, nagde-develop pa lang siya sa panahon na yon. By the time you reach mid-20s, regions responsible for voluntary movements, risk assessment, and long-term planning undergo massive refinement. So, ibig sabihin, no, naaayos na siya unti-unti. Kumbaga, nare-refine na siya. Kumbaga, parang sa ano yan eh? Sa, ano tawag dito? Natatasahan na siya. Kumbaga, di ba, yun yung pinag-uusapan natin, natatasahan na siya. Sa early, mid-20s yun. Sa early 30s, yung synaptic pruning, the elimination ng unused neural pathway to make the brain more efficient. No? Kumbaga sa sasakyan, bumuka na yung carburetor. No? Na pwede na siya, bumibilis na. And then the strengthening of white matter typically stabilizes at around 32 years old, which marks the transition into full adulthood. May karagdagan pa si DJ McCurbs.
2: I mean, everyone here naman, we're all in this room, we're all men who
1: are adults
2: now, like late 30s, early 60s. We've all been in our 20s. And I can absolutely say that I don't want to be judged for what I've done in my 20s, much less in my early teenagehood. And yun nga, I can fully say na parang when I was a teenager, I'm not fully mentally evolved. Like, I can say na parang, especially when you're at that age, meron tayong parang, hindi, kaya ko na to. Matanda na ako. 30 na, 15 na ako. Parang high school na ako, ma. Kaya ko na yan. But then, at the end of the day, we all know na that's not really the case. You're really not mature enough to understand what your actions are. And I don't like yung... I can understand to see the other side where why they're trying to ban violent games. I can see their point, but I don't get their point.

0: because violence has always been a part of our community as entertainment for the longest time.
1: Mm-hmm. Whether it be a game or a featured movie,
0: it's not because of the game. Like, there's always been rated R movies, but it's upon the adult and upon the cinema who will actually
1: to strictly implement
0: the law. Mm-hmm. Just because there's a rated R game doesn't mean it's the rated R game's fault. You're just taking away the rights of other people to play the game, who enjoy the game as entertainment.
1: As also under that particular age required.
0: Age requirement. You're just taking, like, if you the fact that they temporarily block Gorebox, I don't know the game. You're just taking away other people's rights who are not doing anything wrong.
1: Pero ito, titingnan natin, ano? Ako personally, kahit na anong gawin po natin sa batas, ibaba yung edad, iakyat yung edad, at ibaling yung problema doon sa taong mismong gumawa. Ako, I personally believe, wag na tayo magtanga-tangahan pa. It is the full responsibility of the
0: parents.
1: Yes. Hindi, wag na ho tayo magtanga-tanga pa sa sitwasyon na ito. Number one, meron kang isang auntie na nagturo at the age, malamang hindi pa siya 14. Malamang he was much younger than that, di ba?
2: Imagine mo, marunong siya.
1: Tingnan niyo po ito, ha? Yes, intindihan niyo lang po ito dun sa sitwasyon. How could a person na tinaguri ang kasama po ng Philippine National Police, who should have the highest standard of safety, of maturity, and handling a gun? Di ba sinasabi nga sa mga militar nga, di ba? You cannot just pass anyone your gun because parang asawa nyo yan eh.
2: Asawa nyo yan.
1: Yes. Kasama yan dun sa ano.
2: Responsible gun owner.
1: Kasama po sa ano yan, sa batas, di ba? Sa mga alituntunin na kailangan sundin. So all this, pagpasensya nyo na, itong mga babatas na ito, katangahan na ho yan. And you are just exactly exposing how stupid you are.
2: Ito nga eh, may nabasa ako dun sa ano eh, na nagbigay ng pahayag. Napakagandang ano to, mapakinggan ng ating mga kababayan. Ano. Na sinabi niya, a child cannot shoot a school without a gun. Sino ang adult na pumalpak? Sino ang may-ari?
1: Agree.
2: Sino ang nag-secure? Sino ang nagkulang? Ang baril, hindi lapis na nahulog lang sa bag. Deadly weapon yan. Kapag napunta sa kamay ng menor de edad, may adult failure na nangyari bago pa ang unang putok. Dapat pag-usapan ang bullying. Dapat pag-usapan ang mental health. Dapat pag-usapan ang school security dito. Dapat tanungin kung may guidance counselor ba talaga o poster lang ng you are not alone sa pader habang ang nag-iisa ang bata, 'di ba? Habang nag-iisa ang bata sa totoong buhay.
1: Ako, I agree.
2: But bullying does not justify murder. Tama po ito eh. Children do not grow in a vacuum. Kapag ang matapang sa lipunan ay yung marunong manakot, kapag ang justice ay ginagawang shortcut, kapag ang due process ay tinatawag na arte ng mahihina, may napupulot ang bata. Hindi man instruction, manual, atmosphere, at ang atmosphere, araw-araw nilalanghap yan. Kung seryoso tayo sa hustisya, hindi sapat ang amend the law na parang magic spell. Ayusin ang firearms accountability. Kasuhan ang negligent. At ang negligent gun owners, kung may pasihan, higpitan ang school security without turning

0: fall into prisons. Ayusin ang anti-bullying system, pondohan ang mental health services, i-audit ang bahay pag-asa, palakasin ang social workers. Kasi po, kapag nangyari po na inano natin yung edad ng bata sa murang edad, di ba? Pinanagot natin, isinama natin sila sa kulungan ng mga matured, mga pusakal, no, na mga nakakulong. Ano pong values pa ang maibibigay natin na pwede namang yung ginawa ng bata ay maituwid natin? Eh yun ng matatanda na nakakulong eh, dahil nga sa kakulangan ng tamang pagtrato sa kanila. Unlike sa Hong Kong na nakikita namin, ilang beses naming nabisita yan. Yung tawag nila, correctional. Bakit correctional? Ino-correct nila yung mistake, mga pagkakamali na ginagawa nung nagkasala. At binibigyan nila ng pagkakataon ulit na maibalik sila sa lipunan.
1: Pero ito lang...
0: Eh tayo po, hindi.
1: Pero let us be, ano din, no? Let's be a little bit discreet dito sa sitwasyon na ito. I do not think at any given point na yung ganitong edad will be placed in the same kulungan ng mga matatanda. Hindi nila gagawin yun. No? Ang pinaka-importante lang dito is that we have to be mature enough to face what lie ahead. These kids are 14 and 15. They may not be criminally liable, but they are civilly liable. Anong kaibahan nung dalawa? Yung criminal liability is hindi po sila pwedeng i-maximize yung sentence. Diba? Ginawa nila yung act in terms doon sa pananakit. They will not be charged in this criminal intent ng pagkamatay. Yun yung kapagkaalam nila eh. Diba? The kids know this. And whoever taught them this, ano na, ayokong i-generalize yun. But it all may be linked to the person, yung mismong auntie. Kasi pulis yun eh. Diba? So dito sa sitwasyon na ito, kailangan nating alalahanin that the parents are, if the kids are liable, the parents are double liable to this situation.
0: Pero,
1: tandaan nyo po, kayo magulang kayo. You have brought your kids to where they are today. It is never a smooth sailing way sa pagpapalaki ng mga bata. But even if we put, paikot-ikutin pa natin yung ginawa nyo bilang magulang sa inyong mga anak, whether hindi kayo kinausap ng maikli o mahabang panahon, o whether nagkakasagutan kayo, may mga panahon na nagkakasakitan kayo. But look at where they are now. Kung sila po ay nakakatanda na rin, may pamilya na rin. Diba? How many of your families, even a dysfunctional ang family nyo dahil kayo po ay OFW, na itaguyod nyo siya ng tama? So, please understand this. Kung kayo'y nakikisakay lamang sa mga samot-saring pag-uusap ngayon, be in the decent mind. Okay? To protect the kids' situation. Kasi hindi ho sila magiging ganun kung nandoon ang magulang. Yung pagbubully, marami ho eh. Yung bullying na yan, hindi naman exclusive ngayon yan eh. This bullying has been bullying ever since time immemorial.
0: Totoo, kahit sa atin noon.
1: Matagal yan, matagal na ho yan. Bakit hindi siya kinakaya ngayon? Because parents are not there when their kids want them to be there.
0: Ang tanong nga eh, nakapagtanong ka man lang ba sa anak mo, kamusta siya sa school?
1: Yes! Kaya nga yung mga sinasabi ninyo, mga may kanya-kanya kayong interpretasyon sa mga nangyayari ngayon, tapos sasabihin nyo, ganito na ba talaga ang mga kabataan ngayon sa Pilipinas?
0: Well, because... generalize pa nila eh.
1: Yes! The reason...
0: Na parang yun talaga ang mukha ng ating ano ngayon, lipunan ngayon.
1: Pero understand the fact,

0: How about, why do you always blame it on the kids? Why don't you ask them, where are your parents? Di ba? Most of these kids, kaya ganun sila, because they lack attention. Hindi sila nabibigyan ng sapat na attention upang ano, upang tugunan.
1: Babayan.
0: Kanilang pamamaya, yung pagpapalaki nila, pagpapalaki sa kanila. Di ba? Eh, ang ginagawa, makikita nyo naman karamihan ngayon, hindi ba? Kahit maliit na bata, dahil tamad na yung tamad na yung magulang, naalagaan sila, binibigyan na lang ng electronics, tsak na nakatutok na yung bata dun sa electronics. Anong mangyayari nun? Di ba? Hindi naman nakakapagsalita yun. Yung electronics ba, may emotion yun? Walang emotion yun eh. Di ba? Kagaya nga ng sinasabi nila, Tita Kerry, sa atin nung panahon na yun, di ba? Pag nanonood ka ng TV, di ba, passive yun. Kasi wala kang interaction eh. Ina-absorb mo lang kung ano nakikita mo sa screen.
1: Kung ano napapanood mo.
0: Yes, and ganun nga yung nangyayari ngayon. Sobrang dami na yan.
1: Oo. Yung masyado mga hindi na sasala na rin ngayon.
0: Hindi na.
1: Sa mga bata eh.
0: Hindi na
1: pa. Parang ang mga matatanda, yung mga magulang, inahayaan pa nga ang
0: correct
1: bata na early age, ma-expose.
0: Correct. Kasi kaya no? Nga sinasabi natin, hindi natin sinasabi na pag nagbubuli, may mga bata talaga na kinikim-kim nila yun. But if the parents start a chance to talk to those kids in the right way, kasi alam nyo po, ito po yung masakit dyan eh. Pag ang bata na hindi nyo na kinakausap, hindi nyo na ipinapairal yung emosyon na nanggagaling sa isang magulang, auntie or sino man, kukup-kupin ng bata yun. Gagawa siya ng sarili niyang mundo. And when that happens, kagaya na nga sinabi natin, si DJ McCurbs explained it, I explained it. Diba? Hindi pa sapat nung mismong utak nung bata. Isipin kung ano yung critical thinking para magdesisyon sa ganitong sitwasyon.
1: Oh, kasi may mga lumalabas kasi no, sa social media na ano eh, ang sinisisi yung juvenile act justice system. Anong nun kung ano po sa pangyayaring ito? Tapos sinisisi pa yung mga ano nung batas na yon, no? Like Miriam Defensor Santiago na sinusugan ni Kiko Pangilinan. Alam nyo, ang ano lang po natin dito, nalilihis tayo dun sa ano eh, dun sa tunay na ano eh, na problema eh, na tanong eh. 'Di ba? Ang tunay na tanong dito, anong gagawin doon nga sa batang bumaril? Ang mas mahirap na tanong, anong klaseng mundo ang gumawa ng batang kayang humawak ng baril, magdala nito sa paaralan at maniwalang may lusot siya sa buhay at sa batas.
0: Tingnan niyo po.
1: Yun ang malaking tanong eh.
0: Tingnan niyo rin po ito ha. Because there were more than 40 bullets na dala nila, ammunitions. For a kid like that, na marunong mag-reload, marunong kumasa, marunong tumutok, at yeah, walang takot na harapin yun. So is that right? I think what we need to do right now is to go back where the basic starts. Ano yun? Family. Suportahan ng pamilya ang ganyang mga kabataan.
1: Kaya nga eh.
0: If you have that opportunity, alam nyo po ngayon, sabihin ko lang po sa inyo, if you still have kids at this age, malamang after our program or tomorrow morning, don't just send them a message. Call them up. Speak to them. How much are they affected by this tragedy? Hindi nyo po nakikita na just because ito'y nasa Tacloban, yung mga kabataan na nasa ibang lugar, bato-bato sa langit, tamaan mong magagalit. Sana wala namang copycat na mangyari.
1: Totoo yun.
0: Nakakatakot po yun. Kaya ngayon lang gusto nating sabihin ngayon, kung meron po kayong mga ganyang edad na mga bata na kailangan arugain, maybe it's time for you to call

0: Diba? Don't just send them a message. Talk to them. Start the conversation. Kung kayo nahihiya o kung kayo laging si tinataasan ng boses, medyo siguro ang pinaka-importante dyan, ibaba nyo muna yung sarili ninyo. Nakapantay sila. Kahit na nangingibabaw sila ngayon, ang kailangan nila kasi nangyayari sa kanila, takot, pangamba. Hindi nila alam kung anong gagawin nila eh. Ayun ang kailangan nila ngayon, ang aruga ninyo at ang inyong pagmamahal.
1: Sabi nga eh, di ba, pwede nating pag-usapan kung dapat bang ibaba ang age limit of criminal liability. Pwede natin yan po yan eh. Talakayin po nan, pwede natin pag-usapan. Pero pag-usapan natin ng seryoso, hindi parang naghahanap lang ng bagong caption para sa lumang galit. May maayos ba tayong bahay pag-asa? May sapat bang social worker? May mental health support ba? May rehabilitation ba talaga o holding area para lang ano no, area lang na mas mabait na pangalan lang, no? Ang nangyayari. Kasi kung ibababa mo lang ang edad pero pareho pa rin ang bulok na sistema, hindi ka gumawa ng justice reform, which is true. Nag-extend ka lang ng pila ng batang dudurugin ng sistema.
0: I agree.
1: Yun po yung nakakalungkot dito eh. No? At dito pumapasok ang kabastusan ng fake news sa kasisigaw ng walang mapaparusakan na minor de edad. Hindi nyo napapansin na ginagawa ninyong believable sa kabataan ang ideyang may pre-pass sila. Dangerous is instruction din ang propagandang ginagawa po natin sa social media.
0: Pag po kay Alice, more to come sa ating programa.
2: It would be unimaginable if we ran out of water. You couldn't play with water under the sun. You couldn't cook your favorite food. You would not be able to do anything without water. Did you know that on average, each person in Hong Kong uses 150 1-liter bottles of water per day? A water shortage might be closer than you think. Remember to use water wisely. The Water Supplies Department reminds you, save water today for a sustainable future.
3: Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong Dollars Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment at makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fan page o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
0: 931, sabi nga ni Gail dito, magulo lang, magulo raw talaga ang pamilya ni alias Nash, sabi dun sa ini-interview na kapitbahay. You know what? That's exactly what the point is eh, di ba? Sabi nga, yung ang problema ngayon is not about the law. The problem is social activity. Lining up your kids and taking care of them. It's going back to the basic, ladies and gentlemen. Huwag na po nating hayaan, huwag na tayong lokohan dito sa sitwasyon na ito. Bata, mga bata po ang nabiktima dito. They have more time to give themselves to grow. Sabi nga, di ba, may namatay, may critical, at may taong nagpapagaling. At meron...
1: Yung mga na-trauma pa. Mga na-trauma.
0: At yung mga na-trauma. Di ba? Sa sitwasyong ganyan, hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili na wala tayong pagkakamali. Kailangan hayaan natin ang ating sarili na makita at saan ang tayo nagkamali. And that's the only way for us to be accepted back into society. Social problem po ito eh. Hindi naman ano ito, hindi naman sakit ng batas po ito. Tandaan niyo po, ang dami nating magagandang batas. Saan yung mga magagandang batas na yun? kadalasan hindi naman pinaiiral eh. Diba? So when we start living again the rightful life of a family, whether kayo ay may mga pamilya dyan, diba? Kayo mismo makakapagbigay ng tamang sagot dito. A number of you came abroad, became an OFW because you're a single parent. Pero napalaki niyo po ng tama ang inyong mga anak.
1: True.
0: Diba? Nabigyan niyo po na sila ng pag-asa. Yung iba nakatapos, yung iba, diba, may mga iba pa nga dyan, eh. May, yung mga mag-graduate pa lamang, itong mga darating na mga buwan.
1: Kasi maraming umuwi ngayon eh, oo, because of graduation.
0: Correct.
1: Eh.
0: Na sinisikreto
1: pa. Nakakatuwa nga yung ano eh. Nakakatuwa yung mga magulang na sila pa magsasabit ng medalya.
0: Yes, yung iba pa nga, yung mga anak ninyo, alam ko, may mga nakikita ako sa reels eh. At sa mga, sa threads, sinasabi nila, natapos lang daw sila. Diba? Nakatoga na yung anak, nasa gitna. Tapos pinakita yung diploma, magna cum laude pa rin yung anak.
1: Imagine mo yun. Makakatuwa yun.
0: Kaya nga sinasabi natin, in spite of the 10 million families that only probably has one parent, either parent, yung nanay o yung tatay, and at odds, minsan, dalawang magulang ang nasa ibang bansa na nagtatrabaho at nagsisikhay, naiwan ang mga bata sa pangangalaga ng auntie, uncle,
1: lola,
0: or lola, lolo.
1: Lolo. Diba?
0: Alam niyo po kung tama ang pagpapalaki sa kanila. Kahit na anong daming bullying, anong daming away, sigawan, pananakit, at the end of the day, they come out better people. Sometimes better than the parents. Diba? Yun yung kailangan natin intindihin. Na meron din tayo bilang magulang pagkakamali. At we have to accept that fact. Hindi yung tayo lang lagi ang tama. Sa ganitong sitwasyon, this is definitely a parental breakdown.
1: Kaya nga eh, tama ka dun sa sinasabi mo kanina na dapat papanagutin. Diba? Yung tiyahin ng bata.
0: Oo!
1: Diba? Na police pa naman yun, police woman.
0: Yes!
1: No? Pero kailangan bang ano, laitin at ipatuloy na ikalat yung mga pictures nila, sirain yung ano, ano nalo ng mga bata. Parang hindi na ho maganda rin eh. Parang tayo, nagiging ano tayo, marahas din tayo sa ano, paggusga.
0: Agree ako dyan, Tita Kerry.
1: And hindi po, hindi po ito yung sagot sa problema eh.
0: And
1: nakakalimutan natin na dapat tanungin nga natin bakit nangyari ito.
0: And who are you? Parang yun, who are you to judge them?
1: Yes.
0: Diba? Yun yung sinasabi natin eh. Yung lagi mong sinasabi, Tita Kerry. You are responsible for anything that you post. You take pictures of. Diba? Kasi bakit? Dati wala naman tayong ganun. Just because you were given a camera, bakit tingnan mo to dati, di ba? Wala namang telepono na naka-attach sa camera, pero kumukuha kayo ng picture, meron ka bang kinuna na picture na hindi mo kamag-anak? Wala eh. No? Ngayon, because it is such a norm, normal yun sa lahat ng tao, you want to trigger it like as if, alam mo nyo, I don't want to compare it, but it sometimes really sounds reality na yung inyong paggamit ng inyong mga camera sa inyong mga telepono and taking pictures of people that you don't know, yung mga nangyayari na upakan na ganyan, that's worse than having a firearm in your hand. Kasi ano yun, di ba? Ginagamit nyo siya as what? As an instrument para sa paninira ng tao.
1: So yun, kahit nga sa ano eh, 'di ba? Kahit sa mga ano natin eh, sistema ng gobyerno, 'di ba? Yung mga politician natin. Kung kumurahin natin, ganun-ganun na nga lang eh. Pero 'di ba, naging issue 'to din pinag-usapan natin last week, yung regarding sa OFW lounge. 'Di ba? Naglabas na ng bagong patakaran sa paggamit ng OFW lounge at talaga raw

0: na ang bagong instruction ngayon ay yung mga 6 hours flight waiting ang mga papapasukin. At yung mahaba ang flight at oras ay hindi pwede. Okay? Para maliwanag, ito ang sinabi na kailangang limitahin sa 6 na oras ang paggamit ng OFW lounge sa NAIA dahil libu-libong OFW ang lumalabas ng bansa bawat araw. At dapat silang lahat ay magkaroon ng patas na pagkakataon para makapagpahinga sa naturang lugar. Ito ang paliwanag ni PY Kaunan ng OWA para tugunan ang mga reklamo niyang natanggap dahil sa mga reklamo nga at pagpo-post sa Facebook ng ating mga kababayan na di sila pinayagang pumasok dahil yung isa may 15 hours pang waiting at yung isa naman na nag-post may 9 hours pang waiting. Gaya po na sinabi natin, na pwede po ba kayong mag-adjust sa loob para mapagbigyan ang ating mga OFWs na gustong gumamit at sumubok sa OFW lounge, lalo na yung mga baguhan, lalo na po kung di naman puno, ito lang sa atin ha, lalo na po kung hindi naman puno ang loob ng OFW lounge. Kaya gaya po sa madaling araw, diba? Nung minsan nauwi tayo, madaling araw, nakita natin, walang ganon tao, walang katao-tao nga eh. Na walang ganong tao, hindi busy. Ito po ba, pagkakaitan nyo pa rin ng pagkakataon yung mga gustong pumasok sa loob? Tanong lang po yun. Ito po ang sinasabi naming adjustment na pwede nyong ibigay. Kasi wala naman po kayong sinasabing ganyan noon. Wala kayong patakaran na sinasabing ganyan din noon. Kaya ini-expect po nila ng ating mga OFWs at ng karamihan na lahat open. Tapos ngayon, lilimitahan nyo na ang pag-stay sa loob. Dapat nga, ito nga nangyari nung una pa lang eh. Nililimitahan nyo na yung mga pumapasok sa loob sa oras ng kanilang pag-i-stay. Kasi di ba yung iba, nadudun na, ayaw nang umalis eh. Parang hindi na nang ugali yan. Ugali yan, no? Ng iba nating kababayan. Karamihan nga po, yung isang lamesa, ilalagay niya pa yung bagi.
1: Obvious naman, para pati dito eh. Po.
0: Para solo na lang.
1: Hindi nyo na, yan nangyari. Hindi nyo na nga kailangan isama yan sa OFW lounge. Eh. Sa simbahan lang eh.
0: O, isa pa yun. Ay, di ba sa tambayan nga lang nila?
1: Oo. Ay, hindi yung nga. Di ba yung na naging, ano na naman yan, issue nga yan, di ba? Di mo ito lugar eh.
0: Amin to.
1: Amin to eh. Papatiba naman dito, may squatter din pala.
0: Nabili nyo na yun?
1: Oh.
0: Eh, common area po yan. Public area yan. Para po yan sa lahat. Ngayon, yung OFW lounge natin, pwede naman kung ano eh, kumbaga, magkaroon ng parang...
1: Mutual understanding.
0: Yes, oh. Mutual understanding. Hmm. Ang sa atin, naiintindihan po natin ang inyong bagong patakaran. Ulitin po namin ha. Naiintindihan po namin ang inyong bagong patakaran. Sana lang po magbigay din kayo ng konting luwag o adjustment, lalo na nga pag hindi marami at hindi puno ang nasa loob ng OFW lounge. At sana po sa susunod, pag may bago kayong programa, ulitin ko lang po, sana po sa susunod, pag may bago kayong programa, huwag munang papogi points. Huwag munang press release kaliwat kanan na parang okay sa lahat. Yung pala, hindi pwede. May restriction na sana sinabi nyo na nung una

0: para po maliwanag. Uulitin ko po, sana sinabi nyo na nung una para po maliwanag. Iyon lang po. Kayo, anong say nyo?
1: Ang say ko, bukas makakapanayam natin ang OWA well off natin dito sa programa. Si Ma'am Mariluz Sumalinong. Sumalinog. Makakasama po natin siya dito bukas. Kayo na ho, kung may mga katanungan kayo, ibuhos nyo na ngayon. Buhos nyo na bukas pag nag-umpisa po tayo. At makakapanayam din po natin ang ating social welfare officer na si Ma'am Rem Marcelino. Makakasama rin natin siya tomorrow. So dalawa po sila sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng gabi on a Friday. So antabayanan nyo po yan, ha? Mismo ang welfare officer ng OWA dito po sa Hong Kong na si Ma'am Mariluz Sumalinong ang makakasama po natin dito bukas. So kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa OWA, lalong-lalo na sa inyo, alam ko naman yung isa sa ginigiit ninyo, 'di ba? Yung tinatawag nating ano tawag dito? Mga scholarship, 'di ba? Sabi nga ni Ma'am PY, magdadagdag sila ng 10,000 scholars, no? 'Di ba? Ano bang pumapaloob dito? Okay. Gusto rin nating tanungin kung ano ba yung nilalaman nitong pag umuwi ka. Meron ba talagang assistance? Di ba? Yung sinasabi nga nila, livelihood. Tapos meron pang kung ano-ano pa. Di ba? Iklaruhin na natin bukas.
0: Total, yes, at sa'yo na nga po. Ito lang po sa atin. Ano? Sana po kung sana nga lang po, maganda po yung pinupuri natin yung mga programa, no? Proyekto ng ng OWA. At yun nga yung OFW launch na yan. Di ba? Salamat po ng marami sa inyong pagkilala at pagpupugay at pagpapahalaga sa ating mga overseas Filipino workers. Malaking yan? Malaking tulong, malaking kaaluan, no? Sa ating mga aalis papunta ng ibang bansa. Diba? Lalo na po yung sinabi ni PY kaunan na 10,000 ang dagdag na inano niya, 10,000 scholarship. Ang sa atin lang po, sana wag nyo na pong pahirapan pa sa pag-a-apply yung ating mga kababayan. Yung isimplify nyo na lang po. Hindi lang naman po lahat let's say na lalo na po sa mga dokumento na isasubmit, na pipirmahan yung mga forms. No, sana po make it simple. Kasi hindi naman po lahat ng OFWs natin kagaya po ng ngayon na nakatapos ng kanilang pag-aaral, 'di ba? Alam yung bagong mga sistema para at least po maging magaan din po sa kanila yung pagpirma, pagsasubmit, pag-fill up, no, ng mga forms para po matulungan yung kanilang mga anak to have a scholarship program sa inyo, sa OWA as a whole.
1: Siguro ang pinaka-importante dyan, also you have to be aware na may mga changes sa pagtaas ng sahod sa iba't ibang parte ng mundo, no? Bilang OFW. Ang kadalasan na papakinggan ko, kaya hindi na daw na-deny yung pag-apply ng isang estudyante na anak ng isang OFW kasi nga hindi pumapaloob dun sa threshold, no, nung salary ng isang OFW. Sana i-review nyo po ito para pumasok dun sa threshold. Kung hindi talaga kasya na pumasok dun sa threshold, di wala, di ba? Pero kailangan pantay-pantay kasi equal ang footing lahat, di ba? Tapos alamin din natin, ito bang mga scholarships na ito are only ito pa ay general scholarships. Pag sinabi natin general scholarships, maski anong ika nga ang gusto niyong kunin, 'di ba? Ang tinutukoy lang dito yung perang panggagamitan. So kunyari, paano 'yon? Let's say nakakuha kayo ng 10,000 pesos isang buwan, 'di ba? Or 20,000, 30,000 pesos sa isang taon. 'Di ba? Pwede ko bang gamitin ito sa specific na kurso? Or pwede siyang in general na kurso na pagpipilian ko for as long as yun lang ang perang ibibigay sa inyo. Di ba?
0: Sana malinaw.

0: Gawan tayo, ipaliwanag yan ang gusto.
1: Yes. So ganito.
0: Diba? Ano yung mga patakaran? Sino ang mga qualified? Diba? And sana, ano, wag lang ho yung mga magaganda, diba? Ang sinasabi po ninyo, tapos yung pahirap na mahihirapan pala sila sa pag-a-apply, diba? Dahil may mga requirements pa na ganito, ay sama, isama nyo rin po yung sa pagpapaliwanag. Para at least, alam ko kaagad ng ating mga kababayan kung ano po talaga yung inyong terms and condition para sila makasali po dyan. Even sa mga pagkuha ng benefits eh. Diba? Yung mga lalo na po sa mga regional office po ninyo, make it ano po na yung sana kung ano yung sinasabi ng ano, nung main, diba sa Manila, sana ganun din po sa mga regional na hindi na rin po pahirapan yung ating mga kababayan. Kasi hindi natin una, hindi natin pinupunay yung ano, yung inyo pong mga proyekto, programs, ang inaano lang po natin na sana yung sistema.
1: Yung procedure. Na para procedure po yan, procedure.
0: Yes.
1: Diba? Eh, kagaya ng binabanggit nga kanina, sa mga ganitong sitwasyon, it's all about procedure. Tandaan niyo po, marami na ho kaming natulungan dito. Imagine niyo, pupunta ng regional office, hihingin ng resibo nang nabayaran yung ano, OWA. Sino naman pong nag-iipon pa ng resibo na kung 10 taon na 'yan, 'di ba? By this time yung resibo na 'yan, dilaw na 'yon. Baka mamaya pinandikit na 'yon, pinambalot na ng tinapa yun sa amin.
0: Marami talagang ano eh, may nakaka-neglect, nakaka-nalimot na dapat itago yung resibo. Sa iba po, hindi naman ano yan eh. Kumbaga, hindi napapahalagahan eh. Nakakalimutan mo talaga eh.
1: I agree.
0: Eh, yun ba, papahirapan pa o hindi na pwede dahil yun ang requirements. Sana naman, yun nga sinasabi natin, yung adjustment doon o luwag sa ating mga OFW, sana naman eh, maipagkaloob ng maayos.
1: Okay. Yan na po. So tomorrow, makasama po natin sila on our second hour. And of course, on our first hour, yung ating lovingly yours, Tita Carrie. Okay? So sa lahat ng mga inyong mga comments, maraming salamat. I don't understand, to be honest with you, our country needs healing. Okay? Ang masakit dito, ano? Sa buong ASEAN, tayo lang po ang solid na Kristiyanong bansa. Ulitin ko. Sa loob ng ating grupong ASEAN member countries, ang ating bansa ang tinaguri ang the biggest Christian country in Asia. Specifically, sa mga grupo po natin ng mga bansa. Kasama dyan, Malaysia, Singapore, di ba? Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, di ba? Myanmar. Alam niyo po, I think I've learned from to recall my faith sa mga taong hindi dati Kristiyano na naging Kristiyano. And I think that's what we need to do. We need to heal once more. Ang dami na hong pangyayari sa ating bansa. No? Dilubyo. Merong about just less than a month or weeks ago, yung dalawang estudyante sa Ateneo. Ito, estudyante sa public school sa Tacloban. Di ba? Away sa Senado. Girian dito, girian doon.
0: Corruption dito, corruption doon.
1: Oh, yung mga OFWs natin dito, nag-aaway, kaliwat kanan, wala na sentro. You know, there's so much love to go around. There's so much peace to go around. I think we should really start healing. And ako, the only way, masasabi ko lang po sa inyo, ang isa sa pinakamabuting paraan na kayo'y mag-heal is iwasan nyo na muna itong isama itong mga nakikita nyo po sa social media.
0: True.

0: Kasi lalo na the negativism of social media. Yung pakikipag, ano nyo, pakikipag-ugnayan nyo sa mga mahal sa buhay, kaibigan, in a very nice way. Yan, siguro, tuloy nyo yan. Pero yung mga nakikita nyo po, tandaan nyo po, it is the algorithm. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung pinipindot ninyo at pinipili ninyo lagi, siya pong lalabas sa inyong mga pages. E pag pinipili nyo po yung mga ganyang away, maliban doon sa pinipili nyo, dinidistribute nyo pa siya. E ganun at ganun ang lalabas sa inyong mga pages. At pag ganun po ang laging nakikita nyo, pati yung utak nyo, ganun na rin ang laging iniisip. Tandaan nyo po yun. So sa panahong ganito, na sabi nga natin, marami pa rin, kahit in spite of all the things that are happening to this world, gera dito, gera doon. Diba? Taas presyo dito, taas presyo doon. Yung parang wala na tayong panahon na huminga ng tama.
1: Doon tayo napopokus sa mga negative.
0: Yes. Ang kailangan nating gawin, huminga tayo ng malalim, you take two steps backwards and tell yourself, I think it's about time that I choose what I need to choose. Which is what? More love and peace. Magsimula sa inyo.
1: Agree.
0: And then that will be the only way that things can spread. Forget about those things na hindi nyo na kukontrol.
1: Sabi nga, spread love eh.
0: Yes.
1: At para ka makapag-spread love, no, sa iba, please, love yourself first.
0: Correct. Kailangan magmula po sa inyo ang pagpapalit. Diba? The change should happen from you, not from others. Tandaan niyo po yun. There's so many things that could be based on magagandang asal. Yung mga anak ninyo nag-aantay lang ng arugayan. Yung anak ninyo, mga pamangkin ninyo nag-aantay lang yan ng mapagsasabihan. Di ba? Na marinig din ang payo ninyo para sa kanila. Hindi yung papwede. Anak, pasensya ka na lang. Masakit na yung ulo ko, anak. So bukas na lang tayo mag-usap. It doesn't take rocket science to understand those people who are in need.
1: At saka sana rin, bago tayo pumuna ng puwing ng iba, tingnan muna po natin ang ating sarili.
0: I agree. I definitely agree on that. On that note, diyan ho kami nagpapaalam sa araw na ito. Maraming salamat. We will catch you again tomorrow on a Friday. Gaya na nabanggit po natin, tomorrow is kayo at ang konsulado. Kasama po natin ang ating OR representative, si Well-Off Mary Lou Sumalino. Tapos ang ating kasama rin po na ang ating social welfare officer na si Ma'am Rem Marcelino. At ang ating lovingly yours, Tita Carrie.
1: Love you, Hong Kong. Mwah, ma chup chup.

labing ikatlong Biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.